0: pag-aaralan sa QC, pinaigting sa pamamagitan ng metal detectors. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Ang pamalalunsod ng Quezon na mas paikpit na inspeksyon sa lahat ng paaralan sa lunsod sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal detectors sa mga pasukan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inatasan ng mga gwardiya na siyasatin ang mga bag at gamit ng mga estudyante upang matiyak na walang naipapasok na patalim, baril o iba pang mapangaring na bagay sa loob ng campus. Bahagi ito ng pinaikting na hakbang sa seguridad ng lunsod upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at pangakuan ng paaralan.

Bust operation dito sa Purok East Barangay Kubi-Kubi na Sepet Agusan del Norte. Giila sa kapulisan ang sospek nga si John Mark Adubas na ilhan usab kini sa alias nga GM

0: apa? To really execute nining ilang responsibilidad nga bantayan mga katropa ang mga kabaybayunan, sakop mga igsuon diri karon sa ilang area of responsibility, not only in the city of Mati but the entire province of Davao Oriental. Now, how can they execute mga igsuon of such responsibilities if they do not have the resources, mga higala, and the support coming from their national lead offices, mga igsuon? Okay, as far as I've heard, mga higala, wala na i-running sea asset or vessel, mga igsuon, ang atong maritime police diri karon sa atong probinsya, mga higala. Murag nang hulam na lamang sila, mga katropa, o bangka nga gamatoy, mga igsuon, baruto ba ni mga higala, gikan mga katropa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Davao Oriental. But then again, mga igsuon, there is the question, mga higala, nga nagtuyo karon, mga igsuon, sa opinion sa katawhan, nga ano man di ay og walay resources. Nga ano man di ay kung kulang gyud, mga higala, ang suporta sa pamunuan sa PNP Maritime Police para sa atong Davao Oriental Maritime Police Station, nga ultimo gani, mga higala, gasolina nga ilang ginahanglan diha, mga katropa, mabot ba og tagpila ka bulan, mga igsuon, bago sila mahatagan? Nga very crucial, mga igsuon, kining gasolina. Unsa man po'y gamitan sa gasolina, mga higala, kung wala po'y working
1: Bullseye.
0: Nga rubber boat o bangka, mga higala, or fast craft vessel, mga igsuon,
1: Bullseye.
0: Ang atong PNP Davao Oriental Maritime Police, para mga higala, epesyente o epektibo nila, mga katropa, nga mahimo ang ilang trabaho diha karon sa pagbantay sa kabaybayunan diri karon sa atong syudad o sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Unsaon nato pagbalansi ani, mga higala? Kinsa bay dapat, mga katropa, nato mga igsuon nga basulon nga may nalanggani, mga higala, kay taas og lapad ang intelligence network sa CIDG.
1: Og
0: napugnan, mga higala, nga nakalusot kining naisgutan nga upat, mga katropa, ka wing van puno, mga igsuon, og iligal nga kontrabandong sigarilyo. Ang sakit pamalandungon, mga higala, kay diri sa syudad sa Mati, mga higala, gidiskarga. Og diha, mga katropa, gipaagi sulod sa kabaybayunan diri karon sa usa ka barangay sa atong syudad. Nakarga, mga higala, diha sa mga wing van. Mono to, mga igsuon, may nalang gani kinaharap. We will reserve, mga higala, our evil opinion and commentaries on this matter unless we get to the bottom, mga higala, kung kinsa, kung asa nagkulang, mga igsuon, sa pagbantay sa kabaybayunan diri karon sa atong probinsya, diri karon sa atong syudad sa Mati, mga igsuon. Dali lang yun, impunto alas 8 na, mga igala, sa iyong kabutakot sa pagpadayon, mga katropa, sa programang
1: Bullseye.
0: Mabalik ang atong tulumanon, mga igsuon, o si katropang Vicente Pichon IV. Kauban ang atong dinapit ka bisita karong mutaga, human sa mga pahibalo, standby.
2: Sari-saring balita, balita, expose at kontrobersa, tututukan sa Bullseye.
3: XFM 99.1.

0: Anong kita nagkasakit? Unsa unta alang malikayan ang mga sakit? Samsung Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Pusimuli sa nga taga-bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santo Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, miubos na o normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus